Ninu iroyin ile okere ajo ton ri si bolu alafesegba lorilede Nigeria NFF lana oni ati kede erongba eyan sipo oruko awon meji kan eyan Abdul Makaiba ati Boborite Oweja Mumere gege bi akone magba fun awon iko agbabolu eleti ojori won be labi ogun odun ati odun meta dini ogun ni sisentele Makaiba ati Boborite oni eyan sipo won lo tele eto isiporopo eleti pe won ni se fun gbogbo awon ti je akose mose ati awon ti won biyanju lati se idare iko na Makaiba en to ti se isakoso opo awon egbe eleti pe won je torilede Nigeria oni pe won ni o ti se eto alakoso fun iko awon ti en be labi odun meta de logun eleti to je ti boys national team eleti pe won mo gege bi golden eaglet bakana lo tu je oluran lowo akoni magba fun awon iko eleti an be ni abe ogun odun eleti a mo se flying eagles lasiko ti en ti se paul abidogun eleti to je akoni magba won e ti se boborese yi to je akoni magba tutun fun igba karun eleti an pe won ni o ti se isakoso fun iko golden eaglet lopo igba oni pe ona ti se ise gege bi eni ti se iyanana fun akoni magba fun awon iko agba oje orilede Nigeria super eagles fun opolopo odun akojopo iroyin agbaye fun ti osan toni koni ju bayi lo sugbon ki a to mo lo e je ki a boju awon koko to wa ninu iroyin na ninu iroyin on lati mo fun yin pe are Bola Tinubu lana ati awon oludije mi labe egbe osolo APC oni ati lo ri se akojade awon form won eleti o fi nfi e o fi ife inu won han lati du ipo saju eto idibo abenu eleti o waye ninu egbe na Minister ati anya foro eto agbara nile yi Joseph Olaso Kame Tegbe. On lo ti se iroyin kan wipe on iroyin ton je jade wipe on ti se leri lati yanju oro agbara orilede Nigeria laarin osu meta pere. Ogoro awon eyan ni iroyin gbe wipe won ti gba emi lenu won ninu ikolu eleti an se si abule meji ototo ni ani gbogbo male eti ikolu na si je eleyi to lagbara ju lati ba ti awon eyan bi kan ti a tin sise labi eleyi ti an bere losu to koja are le America Donald Trump o salaye pe eto idawogun duro losu nlo pelu ile Iran bi lasigbo to se bele laarin awon ogun oju ori omi ti ile Iran ati ile America loju ona ti Strait of Hormuz nibi ti awon mejeje tin ta ebi ti a tin darura won ninu iroyin ere idaraya lati mo fun yin pe ajo tun ri si bolu alafesegba nile NFF lana oni won ti kede eyan sipo Abdul Makaiba ati Boborite Oweja Mumere gege bi akoni mo gba fun iko awon agba bolu okunrin tin be labi ogun odun ati odun meta dini ogun ni sisentele eyi lo pin iroyin agbaye fun ti osan toni akojopo ati atunto iroyin lo wa latowo okunle olowo e mo gbagbe wipe ele darapo mo alawon oju opa ile jara wa gbogbo pelu ati Wales Radio 893 nigba tele feran tell si tele wa loju opa ile jara Facebook wa pelu ati Wales Radio 893 FM fan page bakan na le le gbo wa so iwaju se loju ipona ti agbaye ti www.wellsradio893.com bakan na le le pe tabi ke fi atejise sowo sinu yara ikoroyin jo ni ikan ikanga gbomogbe Wales Radio 89.3 FM loju opo 0916 8932000 fun awon isele tabi iroyin e to ba soju yin a de damola oloede lomore na wa se ti gbo yin e se te n gbo ikoni konga agbomogbe Wells Radio 89.3 FM olorun yo buko fun yin e ma ya se o

0: What God has joined together, let no man put asunder. Eka son, eyin ololufe wa gbogbo. Nibi ti gbogbo ategun to infesi ni osan yi, akiwa akiwa. Ani wi pe aku dede iwo yi, aku bojo ojo seri. Adupe lowo Olorun, oba to fun wa ni ojo oni. Oba to je ka wa laye ka wa laye ka wa lori ipe oba to ka wa mu awon alaye adupe lowo re adupe fun oju ojo ti olorun fun wa ni osan yi lati ile ise West Radio 89.3 FM ni Oluyole Estate ni Ibadan ni etin gbo mi ni osan yi mo ki wa ni oruko mama wa oludasile ile ise yi Evangelist Lilian Bademosi mo ki wi gbogbo yin ni oruko awon loga loga ti won wa ni kanni yi aku dede iwo yi ni gbogbo ojo Friday ni kete ti ago meji ba ti lo ni e ma n gbo eto ninu igbeyawo fun anfani eyin ti o je pe esese darapo mo wa lori eto yi Eto ninu igbeyawo o ni eto ti Olorun gbe kale si ile ise konga agbon magbe ile to wa ni Oluyole Estate ni ilu Ibadan. Eto ninu igbeyawo ni eto ti o n komu tu mu wa ni eko lati mo ki la n se ninu igbeyawo. Mo ma so wi pe awon odo la n gba awon na ma je anfani eto yi bakan na lati gbaradi fun igbeyawo kini nkan to wa ninu igbeyawo igbeyawo ma ju ayeye ojo igbeyawo lo o ju be lo o nitori idi eyi o ni afi ma nsoro lori iriri awon orisirisi awon nkan to nsele ninu igbeyawo awon to sese wonu igbeyawo to je pe ni ferenjogi ti won wonu igbeyawo ni awon te ti koju si awon ipenija orisirisi to nsele ninu igbeyawo awon miran kedere won ti e ti lo odun to po die ko to di pe won bere si ni awon ipenija to wa ninu igbeyawo ohun ti mo fe so fun wa ni wi pe bo ti wu ko ri igbeyawo o je ile eko to je wi pe ife nikan ni o le je ki ile iwe na ki eyan se aseyori bo ti le je yi pe ni igba ta ba ti se igbeyawo kete ta ba se igbeyawo ni won fun wa ni iwe eri wi pe ati pegede iyen certificate iwe eri wi pe oni ni ojo igbeyawo yen ti se aseyori tori pe eri se sugbon opolopo ipenija lo wa ni inu irin ajo igbeyawo igbeyawo wa je ohun ti Olorun fe je ki o je nkan ti o wa titi lai lai titi iku yo fi ya wa sugbon ti igbeyawo wa ba ma je eleyi ti o wa titi agbodo faraji fun opolopo awon eyan ni won ma n gbiyanju won a gbiyanju wi pe ki igbeyawo won ko ma danu ko ma dojude sugbon ni igba ti ko ba ti si ifara eni jin lati odo eni keji igbeyawo yen a ba fori sopon mo gbadura loni wi pe igbeyawo wa o ni fori sopon ni osan yi atun ti de bi a se man de gege bi mo se man so lori eto wi pe emi ni koko ni mo man se eto emi ati agba Daniel la man se eto ni gbogbo ojo Friday ti a man fi oro jomi toru oro ni igba to ba wa tu ya awade agbon to je wi pe a so nkan ti awon eyan to ma n pe wa ni abi aso ti won ma n so fun wa wi pe nkan be ma ni o nsele ninu irin ajo igbeyawo ta won wa ba wa so fun awon eyan ti won gbo eto yi ki won la awon loye lati le mo wi pe ki le a nse ti iru nkan bayi ba sele ninu irin ajo igbeyawo nigba to ba to asiko a na si afefe a tu fi awon number to wonu agodo yi sita fun eyin ololufe wa nitori ide yi ni pe oni lo lati yi kuro nibe o a ma wa lori eto yi lati ago meji titi di ago meta eto te ma gbadun ni eto to ma ko yin logbon ni mo ti efe je keyin na ke da si ke pe wole ke ba wa so si e je ka ko eko lati odo ti yin na ni isin yi ba opolopo awon eyan ni won ti mura kuru keke ti ola ni isin yi imi yo tun sele igbeyawo mi yo sele imi ti e ti sele boya awon ton lo si registry bayi won ti se ti won ni oni yi awon kan ti se lana awon kan tun si ma se lola o se pataki wi pe ka ni imo to to nipa igbeyawo ko to di pe awonu re e je ki n pe agbada ni e wi pe ki won ki wa ka wa bo sori eto yi ni kia kia ki eyin na ke ba le ba wa da si eto yi agbada ni e ba n ki awon ara le
1: e ka san fe ki wa pe e ku bi oju ojo sere oruko mi ni Isa Daniel ti gbogbo yin mo si agbada ni e ma ba wa ka lo ninu igbeyawo losan yi e ma gbe kuro nbe
0: e se agbada ni e ti so oruko won fun wa won si ti so fun yin pe e ma gbe kuro nibe oruko temi ni Eludipo Oluwa Kemi Queen Mother lori eto yi ni ose to lo a soro lori wi pe kini awon nkan to je pe o gbudo je koko nkan ti o wa ninu okan wa ka to le pinu iru igbeyawo ta o se nitori pe orisirisi igbeyawo lo wa sugbon awon nkan kan wa to je pe o gbudo wa ni aye ko to di pe a so pe eleyi la se a gbudo fi ara wera a gbudo so pe tori pe ore wa se bayi be na ni awa na ma se ni dandan iyen la so ni ose to lo agbon bomi la nlo lo se toni eleyi ti a fe so ni osan yi oni wi pe oni oro kan ti won ma nso ni igbati a ba nse eto igbeyawo won a so fun awon mejeji wi pe titi iku yo fi ya wa oni igbeyawo wa fun until death do us part oni won ma nso ni igbati a ba nse igbeyawo sugbon oro yi oni o oro ti arabinrin kan so on lo fa ti a fi ni pe ka wo bi oro kan ti an so yi bo se se pataki to ninu igbeyawo injo je ki eyan wa ninu igbeyawo titi ku yo fi ya won ni abi ki lo le mu ki eyan so wi pe ki iku Olorun gan o to de ko to di pe iku eyan gan ma pa eyan ninu iranjo igbeyawo kini awon nkan ti o se pataki ti o ye ki a se on la fe fi gbe oro yi yewo ni osan yi wi pe titi iku yo fi ya wa agbada ni e gbo kini itumo oro yi gangan ni inu igbeyawo
1: Queen Mother mo fe so wi pe ka ko bere bayin igbeyawo je ba mo se ba mo fe so mo fe lo English covenant
0: ma jemu
1: laarin awon meji to toju bo ti o pinu pe awon yo se kini yo ba ere ife won didi titi di igba ti Olorun ba ni awon yo gbele aye na kini an pe ni ti ku yo fi awa ni pe n ta so ni pe ninu igbeyawo ti ku yo fi awa wi pe gbogbo n ti omo Oluwabi n se lokunrin ati lobirin ninu igba ta wa mejeje ti wonu igbeyawo yi a o lanfani lati fi ore ti ajo je lati bere lati fi pari e wi pe a o ni jara wa titi ku Olorun yo fi de n ta so ni
0: e seun yen ni igbeyawo wi pe eyan meji ti won toju bo ti won se pinu ninu okan won wi pe awon o fi ara din fun ara won awon si jo duro ti ara won ninu onkohun to wu kirin won pade ninu irin ajo igbeyawo won titi iku yo fi ya won e so yi pe won awon meji ti won pinu ti won so yi pe awon jo se gbogbo nkan rere ti won se ninu irin ajo igbeyawo je ki won bere wi pe se oro ta so yi gangan se be lori ni aye ta wa ni nsin se be lori
1: Queen Mother bo se ye ko ri niyan
0: bo se ye ko ri niyan
1: tori ninu igbeyawo titi iku o fi ya wa ni igbeyawo pe bo igbeyawo ma ni awon oke ati nigba ta be le nkan eni igbeyawo o ma loke o ma nile na igba miran de ma olorun de ma nse ki igbeyawo ngba mi te ba kokko bere ada to bo ada rin kan a gbe igbeyawo a gbe iwa a fi han yin so ibe yen gangan ni igbeyawo ye se bere ibi ti igbeyawo ti bere si
0: nifa ni bi ti idojuko challenges ti
1: ti bere si ni sele ninu igbegbe yen gangan ni igbeyawo ye se bere igba yen gangan la npe ni ki en nje you get one keji mi ore igba yen la ma so pe ah ore mi ni o nso ore mi igba yen la ma mo ijinle ife ti o wa laarin awon mejeji to pinu lati fe ra won so sugbon lode oni nta wa ri ni wi pe awon eyan o le duro mo nitori pe won o ni farada mo igbeyawo de kere ti o ba da ti o ba je bi titi iku yo fi ya wa ani lati ni ife ani lati ni farada ani lati ni ifokanran ani lati ni ba won se ma npe awon eyan ba npe ni se long suffering na ma npe ni
0: ifayaran
1: na ani lati ni gbogbo awon won yi tori pe ninu igbeyawo yen certificate ton fun eyen won ti ko sinu ewo lori pe o ni lati ni fayaran ninu certificate ta fun eyen o ti yege ifayaran o ti yege le nkan tan fun eniyan so iwo nu wa debe ti wa ni won ti fun mi ni certificate pe ti n ba de agbon ti wahala yo ti sele mo ti yege so certificate ni o ma so fun ni gbogbo igba bo se ko ri ni sugba won eyan o le duro mo tori pe onikalu nwo ibi to ba da igide earphone won fi gbeyawo nse nisin
0: igide earphone
1: be ni
0: o da eje ki bere wi pe nje ife nikan o to lati je ki eyan duro si inu igbeyawo titi iku yo fi ya wa
1: kwi moda in to se igbe in to to ni lati pinle isore eyin mejeji nu ni fe ife la koja ofin ife gangan lo ma won ni ife ki ife ife yen kere to ba ife yen deke o ma n bo gbogbo nkan o ma n foju fo awon nkan da o ma n foju fo alebu da amo ko ko se nti o la lebu sugbon to gba to ba feran eyan awon alebu e o ni ri tori pe o ni fe abi boya nibi to ti ra lebu e wa wa aso wa fi dabo tori pe o ni fe tori pe o fe je kawon eyan ri asiri e so bi igbeyawo se je niyan
0: e se so ife nikan o to lati rinrin ajo igbeyawo ife gbudo mu iwa pele dani ife gbudo mu idariji dani ife gbudo mu ibare ni soro to domo dani o si gbudo mu ka pon ara eni le na dani ki irin ajo yen ko ba le rorun lati rin titi de opin eje ki wa bere wi pe se wa ye ki aduro sinu igbeyawo yi ohun to ba wu ko ti e sele ninu irin ajo igbeyawo yen so ye ka duro
1: queen mother
0: should couple stay no matter what
1: queen mother aya ni o
0: aya
1: ani lati ya si
0: ni eja aya eja wu
1: so ye ki n duro nigba ti n ba fe eni to na mi tun yen duro sinu igbeyawo yen o ye ka ye yen wo daada
0: okay
1: pe nigba to fe mi o lore mi ni o sugbon gba ta wa wo na o wa di pe o bere si ni gba mi lese ni o ni enu mi o wu ola ete mi ni o wu otun la oju mi ni o wu esa oju ton gba loni ton gba lola ti o ba se yo pada fo danu wa koko yera na koju eyen ma ba fo wa wa wo n to fa n to n to sele niyan o so awon orisirisi nkan lo le fa to ma fi mu e duro ninu igbeyawo yen now nigba ti o ba ti na ti o ba ti si choro ti o ba ti si awon ba won se pe ba ma npe ni fornication ninu igbeyawo laarin oko ati aya agbere sise laarin to ra won kan to le fa ki igbeyawo pin ni yen awon kan ti o le je ki yan pe nu eniyan abi boya awon aso ti o te ti yanju sugbon ti o se yanju
0: ti ko se yanju
1: so ko le jo duro nu e sugbon igbeyawo ti olorun ba se to ye pe eyin oro eyin mejeji yera yin nigbati wahala wa oro yin yera yin e de mo bi a ti yanju e ti e o de ko lati ma bara yin mo pa ma so nu igbeyawo pe inu oro kokan tan lati se ni pe an lati ko ba ti soro ninu igbeyawo ba ti soro ni gbojojumo lojoju ma so po su e o soro laaro tun so lale tun ji loru tun ba so sugbon ma wa so bi pe in to gbodo se re wa ba so ni ede to ye tori ede ti mo le fi ba yin soro yato se ede ti mo le fi be lomi soro wa ti mo bo se je ko bo re re soro nigba ti ore re ba nla isoro konja abi boya o fe try lati fa amora pe awon to n se yo da o lati ko ede ti wa fi ba soro ohun lo ma nje ka ma kali continue nu
0: enigba ti enikeji eyan ba wa to wa n pase to n fi owo lale wi pe dodo nkan bayi ni ogbudo se ti enikeji de ko lati se ninu irin ajo igbeya boya nkan kan lo ma nfa ohu ohu laarin loko laya boya oko lo wa n pa lase fun iyawo re wi pe ohun to n so yi ogbudo se ni iyawo si se tan lati se tabi oko
1: ko imoda mo fe ka na lobe ka na ni be daada o ma n popo sodo okunrin torokunrin le mi na o ma okunrin mi ma n fe fi idi oro yen mule nitori pe o ni awon iya wa n gba miran ba won se ma n pe awon kankan wa to ye pe ti o ba ti fese re lele bi okunrin ko ni sese

0: ìyàwó ẹ̀ gan lára o kan le jade laaro bi eni pe ohun lo bi ise ti ko de ni pada sinu le se o ye ki awon olori esin boya awon imam ni o awon afa ni o awon pastor ni o ki won ma so yi pe duro nibe nitori ati ri opolopo awon iriri awon eyan to je wi pe nitori pe oluso agutan won tabi afa won so pe kon joko sinu igbeyawo yen o ni won wa fi papa di eni ti won o si mo loni
1: mo mo da je so toro e je fuck ni dada ka lu logo enu dada na mo fe so wi pe awon afa awon pastor wa awon olori esin in to ye ki won se ni wi pe lati ma lo ro yi ni english pe lati encourage yin lati tesi waju ninu igbeyawo yin in to ye ki won so na won so sugbon wo gangan lo wa nu e iwo gangan lori n to nsele gangan tori to ba so fara ta ko ye won to iwo gangan to idoju ko
0: ni fara
1: to fara na nisin gbati ija loni ija lola now to wa te tun nora yin de bi pe won gbe e lo so hospital enikan daku tenikan wa so fun e pe ko tun duro nu e esma bo ba je mi ni mo ni ru eni be ma fi moto lo gbe ku nbe mai ti ku bayi ti e wa joko na ka kokko ti e wa di nti lulu lojojumo e so nti won fi nso be ni wi pe won in to ye ki won se ni won se sugbon wo lo wonu gbe yawo ye wo lori aya ye wo lori oko ye ko to wonu e iwo ni oro yen kan ju eni to nso fun e lo tori olori esin lawon awon o fe ko baje ibi ti o ye ki won wa na niyan lati so pe ah sugbon gbe yawo ma jo baje ma jo se kini sugbon won ni wa dele iwo ni won na lojojumo iwo lo eti enwu iwo le je nda lenu e lojojumo tan fi e se punching bag ninu le so ko nse awon iwo lo wa mo bi iya yen bo se fe je to ko to ko nu e we mo na iwo lo mo bi o ba je je pe ya yen o de o like e o dun mo e ti won fi na ton ma fi yo eleyin bi meji sile gba mi ti wa de wa chase de ni eji lenu e mo yen na da so e mo pe lo bi are yi mo ya olo ma je ki ya je wa so ni gbe awon lati ma yera ngba mi ran ni opo gba ninu gbe ya ko se po lo a o fi ogbon se a o yera boya ko gba aye ni bi ise ti inu ba nse wa dogbon ni mo fe travel ko ti e fun re nisin mi na ko wa lo ronu akilu le fa wa lai won ma awon ilu yin bu ma pe ni retreat wa retreat are bawo ki lo mu wa de level iya yi ki lo mu wa de oro wahala yi ki lo fa se wahala yi sa todo mi lo ti wa abodo eni keji mi ki la le se wa ti ronu e nigba to retreat e ko se po ko nu gbe yawo yen sugbon nigba to ba ma parade ani a o kin se bayi tele tele tori wo funra yin ti lo ba re soro nibi to ti nbo ni so iwo ni kini yen kan ju eni to nso fun e pe ko ma ku onu e lo
0: o da e je kin bere wi pe ki wa ni iyato to wa ninu pe ka yera sile die tabi keyan ti e wa fi opin patapata si igbeyawo yen
1: queen mother awon loyibo n pe ni divorce
0: ati separation
1: e se na divorce ni mo se tan lati so wi pe ba won se pe ba won pe ni agreement to wa laarin emi ati e
0: ifonso
1: ko se ti pe a o jo fe ara wa ni ilana ofin ti a so ni waju gbogbo eyan wi pe emi ati re ati di oko ati aya mo furo pe nipa boya iwasi abi isomo niyan si ninu igbeyawo yi mo ri po mehe mo wa ri wi pe nibi ti mo de mi o le tesi waju mo mi o se mo which means iyen e ti ku e ti ku ninu igbeyawo le ni so ko si eni ti ko se eni to ni ba won se pe ko se en to lebo leru ninu yen
0: ko se to ni ase lori ara
1: won kaluku ti lo ba yen
0: won kaluku ti keru
1: sugbon igba to separate mo ti so le nkan separate o ya ara e soto die ko n se pe opo n le yen sugbon ru eyan ma nilo ogbon lopolopo ogba emi ko mo so le nkan oko mi o to jo meta mo fe lo soda won obi mi nkan fe lo ki mo fojo meji wo emi ko okuku fu lara pe ya ipo die sugbon to fe lo se nibi to lo ni pe o fe lo ronu die bawo ni mo se de bi bayi kini mo le se lati je ki igbiyawo iko ladun ku larin rin n ta pe ni separation ni ko se pe o fi igbiyawo yen sile o retreat ni wa si pada wonu e pada bo o le jose kan ife awon elomi ma nje osu kan nigba miran
0: awon elomi gan ti e ma lo to e ma le lo fun opolopo odun gan
1: elomi le elomi le
0: pe
1: igba miran ma wa bo ba se sanu news for I feel like traveling I did travel out ṣugbọn arrangement si wa laarin pe e o ti fowo sowo po
0: e ti tuka e kan fura yin laaye ni aye
1: den ṣugbọn nigba te ba pada di te ba ri pe biyawo iko ni duro o ye ko ni kaduku lo
0: den o da e je ki n so oro omobirin kan ti o fi atejise ranse nipa oro ti o mu akori iwa ohun to sele ni wipe ni igba ti arabirin yi ti o se igbeyawo alafia wa laarin ohun ati oko re to si je wipe ko si isoro kankan bo ti wu ko mo won gbe ni irepo sugbon ni igba ti irin ajo igbeyawo yi test waju olohun ti se amisi igbeyawo na to je pe won ti ni omo sugbon o wa de arin kan to je pe arakunrin yi ki na iyawo re o pe afun ni ni igbaju afun ni ni igbamu ko si ninu oro igbeyawo won o si n se ojuse niwon ba ti agbara re ka fun awon omo ati fun idile sugbon ni opolopo gba oro alufansa oro to ma je wi pe o ma banu eni je ohun lo ma n so si obirin yi opolopo gba abu awon obi arabirin yi ti arabirin ya si ma so fun wi pe kini nkan ti awon obi ohun se to je pe ni gbogbo igba lo ma n fi oro alufansa sowo si won bi arabirin sa se n gbiyanju lati je ki alafia ko joba ninu idile yen okunrin yi o si ma duro lori ohun ti mo so na ni mo fe je ko sele o wa ni ohun o fe asokunule awon mo lu aso sile otunu ile se arabirin yi tun gba eni to ran lowo lati se o le nton ba foso tan aso won fo sibe yen kan ko sibe yen ole ni e o le se nkan kan o sa ni wipe gbogbo igba ko si nkan kan ti ohun se ti ko ni mu ebu wa ko si ni na nbe o sugbon ebu yi wa di nkan to je pe o ti wa fun arabirin yi ni awon nkan ti a le pe ni nkan to n fa bi mental stress fun eni yen to je pe to ba joko bayi a ni awon ati gbagbera sori ijoko won ati ronu lo o si wa je wi pe o n dun ohun ni opolopo gba ti ohun ba lo ba awon obi ohun lati salaye fun won wi pe nkan bayi ni o n sele ninu igbeyawo ohun ti awon obi won ma se pe dakun o mo wi pe awon alagba won o ni fe ko je omo titi wa awa ta je boya adipo mu ninu ijo ni omo ti wa ni o kuro ni le oko arabirin isa ti o ti wo ni orun pelu irin ajo yi ti omobirin ba so fun awon obi re wi pe eyin gan o bu yin to pe yin ni nkan bayi to se to so pe bayi bayi ni yin awon obi a so fun yi pe ma down nigba ti o ba ti koju sa won ko wa koju ba won ko bu awon ko si nkan kan sa lo ma fori ti nigba to ba ya a se sugbon ohun ti arabirin wa pe oni wi pe irin ajo yi ti sun ohun ohun fe boya kon ti e yera ko n lo gba ile sibi kan ki ohun ti e kokoko kuro nitori pe gbogbo igba bo n ba wa nbi to n ti sise awon oro ko ba kugbe ti okunrin yi so fun ohun a ma pada wa si ori ohun de bi pe to n ba n sise ngba mi ohun ma ti gbagbe ara sori iduro tawon eyan ma ni ki lo se wo arabirin ni iye ohun tu sese ma so pada sinu ara ohun wi pe oro yi ohun oro yi pe ohun le tesiwaju mo ninu igbeyawo yi wi pe ka gba ohun ni imoran kini ki ohun ko se tori gbogbo awon ti ohun fi oro lo wa kan ma se pe ti e si better ti e si so se bi kona sugbon oro ti won ti e wa nso oro lomele ti nje oro ti won fun ohun je yi ara to won gba se won pa won kan wa to je pe oro ki mi won be soro si won oro ndun won sugbon won kan

point e ke ko to gbo he lasan bayi aye ati laga to ba di pe oko oko de to tin gba onu latenu gate bayi o ni wa lati de ba ohun e ja ku kini ko ohun o se awon number to wonu ko lo ni osan yi 0916 893 1000 0916 893 1000

suba re re o oba ta ori to je pa nri si owo re ni eti mo pe ta ago meta ba ti re kege bayi lagba awon amunudun on le to nikan nikan ga gbon mo gbe ikan ni West Radio 89.3 FM Oluyole Estate Ibadan lawa nile Oluyole. Mo kin yin loruko alasa turudasile ikanni ta wa yi ati loruko awon loga loga kanni ati loruko ga mi olowo button wa sa dele renu to ba ngbo pe sibe ma gbe yin de be tan yan yan ni to ba je bi ka soro ere daraya to dangaja isola adekunle loruko temi o. Seri emi nfi lorin yi o. Ma sare fi seju die pere tele. Kabujo sare fi gbosuba fọlọ.

kini fa kaja to nlo laarin lisi anjorin ati iyabojo iroyin po n bi o biba mo ka to mo tesi waju e mo pe ko si ba si bere eto yi awon kan kan wa to je pe alanfani lati mo ba won eniyan dasi ba won eniyan se so fun mi mo fin to eyin na leti o tamo ni ayisola ba wa dasi kini yi mo so pe mi ko ni dasi o awon ololufe kan ni lo mo ba wa dasi.

0: Banyo lulu fai kane yi.
1: You let me wonder.
0: Ayin ti ni riri.
1: You saw my ladder.
0: Ti ni awon jinle nkan lowo.
1: Let me a promise.
0: Tu je pe e mo be se to ati be se dasi.
1: You let me wonder.

ma binu ani le gbe ipe mo ni nitori pe akoko yin ko wa nipa pa mora ni mo ki gbogbo eyin ololufe wa le kan si gbogbo eyin ta jo popo losan toni se re le e jadi mu lo le e je ka mo re o ore tolorun ba nse fun wa e je ka mo bon se nfe mi mo re ran nun die tolorun ba se fun o ma mo re so run die ti wo ropo ni o awon kan be lohun ka won na ni ni ba nse ni mo tun ja pa mo npe akoti e to nkan so ninu ti o to nkan o je ka ma mo ri olohun nitori pe awa lai le eyan alai le enikankan ni wa o eni to ba ti gboju lolohun o ni ko ni jogun ofo se o lobe se ayo ko lohun oba ajo ki aye ayo ba saki orun ayo ayo ayo lohun to ninle to laye to lorun ayo ayo o tun je ki toto ni se se ayo ayo fi gbogbo lanka fun o sola dekunle loruko temiri atayo lati fi ma pade ni ojo mejo eseun te wa pelu wa.

se won so fun wa wi pe eni ti o ba so ibo nile ana adis awon yoruba niyan o ni to si se dede eyan ba lo ile ana to ba lo so ibo nbe ohun na ni yo tu mo ohun ni oro wa gbogbo asamo eleyi ti a pe ni ede laruba wa yen awa na ni a so tu mo yen fun gbogbo iti ti o n gbo wa awon kin to ma so tu mo yen mo kin kaabo lekan si sori eto yin eto wa eleyi ti a pe ni The World of Islam, where we entertain, educate, and where we facilitate it with ourselves on the platform of Islam religion, Islam as a religion. So latara die yi monkey kabo le kansi sori eto yin eto wa the world of Islam nibiti atin dara wa leko. That is to man munu ara wa du that in dara wa lara ya that in fi mo kun imo eni kokan wa that in fi oye kun oye eni kokan wa mo fini eto yi ke se fun awon muslimi nikan bi ke se fun gbogbo awon lolufe ile ise Wells Radio lapapo ile ise Wells Radio 89.3 FM ti akale si alafi afeni ninu Oluyole Estate nilu Ibadan bi ohun na ni atin se leyi fun gbadun gbogbo awa muslimi gbogbo ojo jimo jimo ojo albarika yen ohun na ni tori na gege bi ise wa gege mo se so fun yin ohun akoko ti a ma nse ohun na ni ki akoko ki olohun ka koko ki olohun ka koko yin olohun eleyi na ni nta ti se lele laro amo ko le ba aye gbogbo wa ka le ba mo tori elomi to ba ti gbo laruba wa yin ba ma so pe elomi o mo yi pe bible ti won ko ni Arabic language, well, the language is an Arabic. There are Bibles written in Arabic. Likewise, when some people see the Quran written in English, they will first thought it is a Bible. Quran, it want to translate to see English language plainly. Otiwa, ti won ko big ba ti won ko Bible. Be na ni Bible ti won ko ni Arabic majorly plainly ohun na wa so aye yi lati man shalaye funra wa awon ti an pe ni Islam esin alafia yen gangan idini yen to fi je pe ba a le se ka ma fi ede ti religion yen to fi wa to ti mo wa lara toti to pati gbo Allahu Akbar Allahu atmo ko yes this is an identity of the Muslims yen lo fa to fi je pe afika koko fi yen wole ferefe bo ti ule ka wa fi yen na wole to afika se alaye funra wa kini nta wa wi ohun na ni pe ah gege bi se wa atemi ati yin adupe fo Olorun alo eni to pe ye ni wa gbogbo en to ba ti wa loke pe ti si mi ko de eni to wa hospital olope lohun na olope ni tori pe ko sara tolohun o kin da eyan so wa hospital ko so pe that is the end of the life idini yi to fi je pe gbogbo wa anfani akoko lori eto yi ohun na ni ka kokko se kini o ka kokko jo dupe fun olohun iyen ni a se ni ede laruba wa yen amọ ke ta ba so yinbo na wa le de finifinti ke se finifinti ede laruba wa ni ede anabi olohun Ede anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kan fun afuni preference a kan fun afun lola pe ka se be amo ko le ba wa ye gbogbo awa ti a jo nseto yi atawon ti won mo nipa ede yen atawon ti won ta ba tin so yen o ti ye awon kan amo ko yi opolopo idi niyan ta fi gboro pada wa sinu ede abinibi ti wa gangan gan nta wa nse na ni pe an dupe fo Olorun Olorun se o to tun so wa lati jejo wa di oni gege mo ma so pe ko si nkan ta lo nse ni jimo ope la lo ndu fo Olorun to ba ti wa ndupe fun Olorun yen ta ba ti tun wa di ori eto yi na atawa ta jo lo si juma atawa ta ti jo lo si juma gbogbo wa ajo ma se kini o ajo ma da ope fun Olorun ba ni apapo tori na ni gbogbo bi kibi ti e ba wa e je ka jo so pe alhamdulillah bo ti e ti wi tele ki poju awon agbalagba awon ni apoju iru ki ba obe je ma je ko be odun ni o iru ti poju nu obe yi iro yo tun je ko be yin odun si ni nitori na ope ki poju nitori na abe Olorun ope wa ta tun da
lori eto yi loni ope wa ta tun da fun igbesi aye wa loni oluwa e tewo gba lowo wa o ke wa salekun ke fi salekun ore wa gege ba ti mu ma so pe n ta fe ka mo o na ni pe there can be a cause without an effect. Once there's a cause, there must be an effect. That is the theory of Ibn Rushd. Gbogbo bi ta ba ti ri eri ina agbodo ri efin nbe ni. Gbogbo bi ta ba ti ri ope agbodo ri alekun ori nbe ni. Gbogbo re temi ati yin tan dupe le lori loni Olorun ma je ko dibanu je fun wa. Lori eto yi gbogbo awa ti a jo nse eto yi atun dupe o. Oba to so wa lati jejo wa di oni Olorun wo la pa tun dupe loni yi ta tun fe se loni ma jo ja se mo fun wa. Jimo toni ta ki ma jo ja ki mo fun wa. Gege ba ti man so abarika jimo toni o akira wa. Monita ba ti ki jimo tan la to barika ngba ta ba ti le jimo ba mo yen a ti barika ngba ta ba ki jimo tan la ma ni abarika jimo. Let's know that e je ka lo mo yen. Let it be known that it is after jimo that we can now say barika jimo ajuma mubarak. Bon tori pe ati gba pe ah ngba ti le jimo sa ti mo ba wa a ki jimo aimo ya won ti le jo wa mo ba wa laaro ti won ki jimo yen. Do you know that it is every minute, every second that people are living this world? Iseju iseju te won yen lawon yen ko laye leni ti le mo ya won yen ti jade laye oba ti o wa je kimi ati ka jade laye titi di asko ta wa yi olohun adupe o amo lori olu egba ope wa gege bi ise wa atoro ike ati ge fun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ike ati ola olohun ko ma ba asewaju wa anabi wa muhammad en to pe wa soju ona islam en to fi oju ona islam mo wa and what do we call islam islam like I've been saying it or telling us simply means peace alafia ni anything that has to do with peace is what is called islam so latara die yi abe olohun fun anabi wa muhammad ike ige ati gbogbo awon ti won tele anabi olorun ba wa ke won awon iyawo anabi awon ara ile anabi olorun ba wa ke won lai ni gba asiko gege bi mo ti so ati tun de sori eto yi eto wa na niyan gbogbo awon ti won wa je ke lanfani lati ma gbo mi olowo bo ti mi ni role oni na ni sam ateleka tori na loruko gbogbo won ohun na ni emi fakile zakaria asbi allah ونن ممكن يبقى آلا وسالا ومرحبا بكم

salamu alayhi wa salam olon ko ma sha ke annabi wa muhammad sallallahu alayhi wa salam ni biti ya de baye ori eto yin eto wa the word of islam yen agbo islam awon kan o ohun na ni o nsele ninu islam ninu awon kan to si nsele ohun na ni e tin gbo bo lati bi wakati bi seju ogbon ati marun seyin 35 minutes ago ki la fe lo nbe ohun na ni pe a tun fe fi asiko yi so fun gbogbo eyin onini dundun olore gbogbo eyin baba dini gbogbo eyin muslimi te ni le se lanla ani afani ni fun yin ke fi se 2 in 1 be tin polo o le se yin be le to ma fi gbe islam laruge nitori na e ma dawa lagara lori eto yi mo ni number ti e le pe si te ba fe so ni gbowo te fe kun wa lowo te fe ka jo dowo po ani ma ka jo komo lubo awon yoba n soro laye ani ka jo e ja jo komo lubo ka jo fo ko wo wewo ka jo sowo po awon sowo kan na tun gbowo tin na wa number ti e le pe si lati so ni gbowo the word of islam lagbo islam yi ohun na ni 0808 283 1314 0802 83 1314 0802 83 1314 and mo de assure yin ani mo lo nda yin lo mo fi nda yin loju ni pe e le ba ile ise isowo ke short eyin oni bolon showo ko short tori na olohun yo se ni rorun fun wa abala ti a bo siba yi ohun na ni abala al hajaib wal karama kini mo pe al hajaib wal karama aponle ati awon ise iyanu ti olohun ba to ti se fun awon eyan ninu islam so owo lo fe nini ola lo fe nini omo lo fe bin and so on and so forth ti olohun ba te ti se meriri meriri e to ti fi ya awon eyan lenu lara ru awon ise iyanu be ohun na ni a ma mu wa ni

ibi ti a n bo na niyan ibi adura ni e ma fa adura sile o se mo pa ma nso lori eto yi e da e ma fa adura sile o ka le de bi a fe lo

njẹ ẹ jẹ mọ pe awọn agbábọọlu bi mẹrin pere iyẹn la lanfani lati mi 60 goals ni fun club won atorile ede won awọn agbábọọlu mẹrin rere Harry Kane agbawo waju iko Bayern Munich Lionel Messi Cristiano Ronaldo ati Luis Suarez lẹyin awọn mẹrin ti mo kale ni season kan pere ko ti si agbábọọlu to lanfani lati se

Eka le o akojopo iroyin le wa lo nde se ti gbo yin lati ikanni konga gbomagbe Wells Radio 89.3 FM takale sopopuna laafin avenue Oluyole Estate Ibadan oye olorun adegoke loniroyin yin saju egbo awon koko to wa nnu iroyin na Ijoba apapo orilede yi ti bere sini san awon ajesile gbese leyi ti o wa leka na mana mana. Ijoba ipinle Oyo won fe ko ibi dale dapan ti si tuntun meje won bere ayewo. Odun mego ojuko wo office re o si bere ise gege bi minister idasi oro okere Nigeria. Jonathan ti gbe igbese koju ejo kan eleyi ti npe fun idilowo ati idaduro lati mo ni eto ati dije dupo are lodun 2027 ni bayi egbo iroyin na lekun rere ijaba apapo orilede yi ti bere sini yanju lara awon gbese ajesile olojo gboro eleyi ti won je ile ise na mana mana won sapejuwe igbese na bi eyi to se pataki lori imudara igboya ni eka ina oba lorilede Nigeria ile ise Transcorp awon na won fide oro omule are to fi mo oga agba lase ile ise Transcorp PLC Owen Omogiafo o salaye oro loni ni bi ipade ododun ile ise na eleyi to waye nilu Abuja nibe ni Omogiafo ti gboriyin fun ijoba re Bola Tinubu lori ipa won si ti itesiwaju ninu yiyanju awon gbese na oba eleyi to ti wa nile fun ojo pipe gege bo ti wa wi adeun eleyi to ni se pelu ti iyanju awon gbese to wa nle ohun o pe won ti buwo lo fun ile ise ohun amusagbara ina oba Transcorp ati ti Transfarm pelu eto lati san owo ohun ti won pe o ti bere fun ile ise Transfarm Ijoba ipinle Oyo ti kede eto lati se imugboro to nti ifesi ohun amayederun amojuto oro ile to nti dida idoti ati panti pelu bi won ti ko awon ibi idale si tuntun to je meje ni ipinle yi commissioner fun oro ayika honorable Ademola Aderinto o soro ohun di mimo ni akoko to n soro nibi apejopo kan ile eto waye nilu Ibadan olu ipinle Oyo Nibe lo ti shalaye pe, ijoba ti bere awon eto damo, atun gbe yewo, ati ifayo jade sita awon agbegbe dale si, eleyi ti ko ba bojumu ti o si bofin mu, nigba ti won yo fi kun awon eto amojuto ile, lona to to, to si ye, aderin to wa soro, lori ibi ijoba ti se bere ise, lori ibi tuntun ti won ya soto fun oro ile, dida ati panti nipinle Oyo, ati bi agbegbe na, bi yo ti se salaba pade ilana to ye fun ilera ilu to nti ayika lori atiri aridaju ayika ele ti oni lewu fa awon ara ilu ati eto idalenu botito ati botiye lojo eti jimo ni Bianca Odumegwu ojuku bo si enu se ni office re gege bi minister idasi oro ile okere fun orilede Nigeria leyin ti are Bola Tinubu fun ni igbega Odumegwu ojuku eni to ti kokosin lu gege bi minister idasi oro okere ilu ko to de pe won gbega leyin ti eni to wa nipo na tele Yusuf Tuga leyin to kowe fi ko sile ni ogbonjo osu keta lati lepa ife re lati fi dije dupo gomina ni ipinle Bauchi ninu eto odibo odun 2027 ninu ate jade kan ti won wa fi lede ninu Abuja agbenuso ile ise ijoba fun idasi oro okere kimi bi ebe nfa on lo soro lori bi won se gba minister towo tese wole pelu awon oga agba to fi mo akowe agba Dunoma Ahmed ti won gba ajo ohun to je pe o n soju awon ajo orisirisi bi ajo to n ri si oro awon omo Nigeria loke okun ajo to wa fun idasi oro okere lorilede Nigeria to fi mo ajo ti n ri si oro alaafia to n ti ipetu si awo ati awon miran Ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí lórílẹ̀-èdè yìí Goodluck Jonathan ló ti kojú oro sí ẹjọ́ kan eléyìí tó jẹ́ nípasẹ̀ agbẹjọ́rò John Mary Jide Obi
ti agbejoro orun to tin pe fun ide na mo ati idaduro lati mo je ko dije ninu eto idibo are lodun 2027 Jonathan nipase agbejoro ti e na Chris Uche to je agbejoro agba olosoro fun onidajo Peter Lifo ti ile ejo giga ijoba apapo to fi di kale silu Abuja laipe leyin ti won pe fun igbejo ohun nibe ni Uche ti so fun ile ejo pe akoranse onifarahan fun akoko kan to fi mo ifitoni leti ikosi ejo na ati iwe atako to fi mo won iwe afowo ko miran ti o gbe ojo karun osu karun lori oni won fi nro ile ejo lati da ejo na nu tiketike o pe awon gbo nipa oro na lori awon ero iroyin igbon safefe pelu idi ti won fi tete gbe igbese to ye lori pataki oro na bo ti ni se pelu eto bo ti ni se pelu eto lati kopa re tele ri na lati dije dupo ninu eto odibo to nbo agbejoro agbo n wa soro nipa bo se se ni laanu wi pe agbejoro kan le igberu oro na lo sile ejo ni eni to ye ko nimo nipa ile nipa ejo ohun ti won ti gbede ile ejo giga tele ati to je ti ile ejo giga ti ijoba apapo ati ile ejo ko tem lorun pelu bi won ti dajo pinu lori oro na oni dajo emeka unwite nti ile ejo giga ijoba apapo eleyi to wa nilo Abuja lo ti sun ejo kan eleyi ti oloye egbe oselu ADC tinumbi na Nafiu Balagombe ti ejo eleyi to pe lati koju oro ifese mule ipa dari David Mark lori egbe oselu na oni dajo emeka unwite o se ipinu ohun ninu ejo eleyi to gbe kale loni leyin opo ariyanjiyan latenu awon adajo won Oni dajo unwite o wa pe sisun ejo na o se koko fun egbe ohun lati fi pese awon eda iwe edajo otito ti ile ejo eleyi to ga julo to waye laipe yi lori oro ejo Mark ati Gombe pelu eda iwe akoranse si oni dajo agbale ejo na lati bere fun pe ki ejo na ko je fifi ranse lati gbe fun adajo miran

0: tibalu e se wo wo awon akone itan awon la fe ma so lori west radio 89.3 fm oluyole ibadan ti temi tope olawole omo baba chaplain mc lodu joma te sori ategun bo ni won se saye ni johun awon oke awon ibi to lapere awon akone igbani itan yi bo ma di baba tan yo ba aroba aroba si ni baba tan gbogbo awon to ti ti pe ta ti gbagbe oni mc lodu si ini o ma salaye re lori eto ta pe ni ta wa koni ni gbogbo ojo jimo friday la go na sala e pade temi tope olawole omo baba chaplain mc lodu lori west radio 89.3 oluyole ibadan ka to jogbo tuntun
1: inu mi do lati ri pe mo ngbo west radio 89.3 fm asi wo mi ki gbogbo eniyan patapata ke farabalẹ lati ma gbo nipa gbigbo awọ program yi e o deni amen.

ti baluwe se wo wo awon akone itan awon la fe ma so lori west radio 89.3 fm oluyole ibadan ti temi tope olawole omo baba chaplain mc lodu ti o ma te sori ategun bo ni won se saye ni johun awon oke awon ibi to lapere awon akone igbani itan yi bo ma di o baba tan yo ba aroba aroba si ni baba tan gbogbo awon to ti pe ti pe ta ti gbagbe oni mc lodu si ini o ma salaye re lori eto ta pe ni tawon akone ni gbogbo ojo jimo friday lagola sale e pade temi tope olawole omo baba chaplain mc lodu lori west radio 89.3 oluyole ibadan ka to jogbo tuntun ode temi tope mama de olawole omo baba chaplain o ti de lati so ta awon akone e wa kan fidile tabi ka fidile nkan mc lodu si yo gbe wa de be

0: ti.
1: O ko Olorun ba le duwa re mo mo ki yin pe mo kule mo ka le o. O ko bu awon alasi ati apase kan ni West Radio. 89.3 FM. Be la tori oludasile. Lo be dori awon oga lega kokan mo mo ki yin pe mo kule ka le o. Ti mo ba se lori eto itawon.

a ba ti de mi se bayi sise la nse are bi eyin ma si agba ole ni o eje muta awon akoni ale ni wa ka le joma lanfani lati keko papo e ma yi ku nbe o e ku kale

Olore ni. Olura na wa ni. Zeni to so kun wole re ri ti o be rin jade. Ne pe awon ara ile Ibadan gan ma so. Ti pe ile ade bi si lati je malu tawo tawo. Awa o je dodo nile salami hi hi hi.

Hale wa. O lo kaakiri gbogbo agbegbe ohun. O lo kaakiri. Ngba sibe. Komo bi o wa. Oba abi kini baale apo mu o na n bo soro n wa na lẹyin to je pe ise ki n be labe isakoso re ni pe ko mo ri si abo awon ti n be labe re ati awon agbegbe le to yipo